hete ka ho kayo. Ninu oluwa fun ore nla nla to se ninu aye wa e je ka gohun soke ka korin mimo si oluwa ka dari ope gbogbo go iyin pada sodo e nitori pe ohun nikan soso ni ope ye kabiyesi eledumare oba ton pa wa mo bi eyin oju e se o Ron Fedumare ope lada oba to tin so wa latojo kini aye wa o so wa an dagba o npa wa mo an ye an ga am te wa mo awon aseyori kan asin ri won se oba to tu wa pelu wa latojo kini ninu osu kejo odun 2026 ai mo yeru osu yi lati lo koja seyin ọpọ ẹ lati lo tawọn kan o ba wa lo awa na tun mele yi awa la tun lo gbo tutu oku wakati die oba to se e oba to se debi yo se asepe ore ninu aye wa nitori idi eyi awa n yo awa n dupe a so wi pe oluwa seun fun ore to se ninu aye wa ka bi e loruka oluwa oba toni yin toni mi toni wa to lotun to losi oba toni waju to leyin oba to loke toni le la fi ki wa pe atuku ojumo re toni kakira wa pe atuku orire tori pe awa tun be laarin awon alaye to nse le aye laaye to da bo ba wa je pe awa laaye kan to da bi igba ti oti e sa je aten pele mo ka ma dupe lowo eledumare tori pe ninu ope na nikan lati tun gba lekun ore eje a ma dupe eje ka ma dupe tori wi pe ihun ti ya le se ko to nkan igbiyanju baba ko lakaki bi un tolohun oba mi oke to le se fun gbogbo eda loruko oga agba ile se radio nigeria ka ti pinle ko wa ki wa pe aku ojumo ore o ati asiko ta wa yi abu olorun yo ma daju lori gbogbo wa loruko ga le se radio 1103.5 fm ogbeni abiola peters iji abe abo re ta wa onkon ko ni ka kuro ese oni ka kuro agbonju oni ka kuro akoba osi ni ka anu olohun kuro lori aye igbo be no ni mo ki wa loruko olootu wi pe eni ojo ayo ni o je fun gbogbo wa o ojo aje ojo kokole logbon ninu osu kejo odun 2026 ati mi ateyin atawa atawon oku awon ire kan bayi to bi long sodo mi awon to je ti yin personally to si je wi pe eyin lo lohun destiny e fun yo te gbogbo wa lowo lase oba mi o

soke a dupe ore te se na la se ni pese ope ta je opo a si le santon sibe sibe mommy daddy e gbiyanju ninu okan yin ti a ma korin si oluwa nitori ti o seun ti anu re to duro titi lai lai eyin na e wa pa otun e wa pa osi e wa wo ninu okan yin pe ki lo ye yin ki lo to ke se kini o to kan to ye ke se kini o to ye ke se so lorun eledumare bi ko se ka korin ope kako orin eyin kako orin go ayajo e ni gbogbo ojo kokan le logbon every 31st of August in every year omo adulawo ni mi the international day for people of African descent awata je adulawo awa omo iwo orun Africa awa omo Africa Africa lapapo boya gusu ni wa iwo orun ni wa ati gbogbo Africa Africa lagbaye patapata ayajo e ni yi bayi ni ayajo ojo ta ma njo ayo wa di pupo ayo wa di double and dupe lowo Olorun Olorun ni to wo wa se laanu to je ka tun wa laye leni eni yi wa tun wa je ojo kan ta ya soto wi pe awa o ojo wa leni eni lojo ayo wa awa lawo brown awa lawo dudu black is beautiful black is elegant awo lo dudu opolo ti o dudu aku orire ayajo ojo eni tori wipe baba so awon alawo fufu wa ni ojo tawon ri omo Africa ni mi ti o ye ko ni amulu mala ti o ye ki eleya meya o wa laarin wa to je nigba to je pe awa kora wa jo ta wo pe awa re ajora wa ehn awon be yen sibe yen ehn ikan na ni wa lapa agun BCB yi ikan na ni wa ta kora wa jo po labe ase Olorun to je pe ko ye ki omi ko lalemu Olorun o sanu awon orilede kan to je ti ara wa amo to je pe idun koko mora eni o n waye lawon apa abe e ti mo Olorun o ba wa ro won lokan ka ki orilede Nigeria ati wa tori pe biru ba wa to ti ni we rinna lowo bogiri ba de to wole lona to bo femu gbogbo wo la fi ki won kaabo be si ni iwoye awon ti won ko wa po wipe awon jora won egbon ataburo ni won ko ye ko mi o la lemu won o ye ki won jo ma sasepo ta si nse be lateyin wa titi di asiko kan tawon kan ti won wa laju e this day is emphasizing

ṣe ma na tuntun latorun wa ago marun abo o ti lu bayi o ba ago marun abo o ba si ti lu nle she radio 1 as ko ta ma lo dara po mo ji se oluwa femi emmanuel lotito yen nibi ti a ti ma mu oro olorun turning points wa si etigbo yin eleyi to keyin ninu osu kejo odun 2026 sinu osu to nbo ati ti o tun tele ati todun to nbo oni gbo leyin gbogbo wa e ka roma e ka rosa e ka ro gbogbo le turning points elu ijise oluwa femi emmanuel.

0: japako lawon wa lo soke okun joba apapo ni awon 20,000 medical staff lawon ma pese jade lodo odun loju na ti mojuto eto ilera lo le dida
1: je ti gbo pe iranse ko ki di iranse ko ile ejo ni lekun ti pa lasiko eto odibo ti wa se ri AAC eni to je ondije dupo sowo re lo soro o tele pa eruku se soke la nigba ta won DSS ti won ni order a suspend ejo re o digba dasiko ta ba seto odibo are to lorilede Nigeria ko to di pe a tun wa siwe wo ni ore ni kile meeni iyen je pe ile ejo lo si se recession se won lo kini kilo sele gan recession won wa bon wa lo de kilo fa kilo le sele ka fi wa ma da ofin aladawo kan to wa e mu bode gbogbo orilede Nigeria
0: oru ije ti gbo oro marine blue economy o ti owo to nbe lawon isido atawo ori omi orilede wa Nigeria laarin odun meta oye to la soro o ni oro ajo uru gogo jade ni eka le ise Nigeria marine blue economy laarin odun meta owo ti jade oye to la lo so di mimo ege bi minister to moju to anu odin to nbe ninu omi ile yi
1: je ti gbo
0: pe ki
1: lasiko oginese bayi te ba e ma mu aso lewo lowo awon savet yi boya bi a kan ma jajo rojo lo nopa mu eyan e ma ni lopo lopo gba e ma na won kan ti o ma je ku ti o ma ta yan ye yeri lo sona mu eniyan na lowo je ti gbo owe royin iwe royin the guardian to jade laaro kin 2027 egbo APM mo mo n bere wi pe eyin APM demands FBI report lori are Bola Ahmed Tinubu ni baba lo kurewe ewe lasan ni o tori wi pe ti gbe ba si gba mi mu lowo lele ko si ohun ti o le pada jade o ke mu tin bere won ni e salaye e je bita de ati je mo bi are lori oro
0: ije ti wa gbo o egbe oselu NDC won fi esu ko ajo eleto idibo inede Nigeria pe kilode ti won sese pasiparo candidate ninu nipinle Anambra ipenu awon oduto belga awon sweep won ko idibo nijoba ibile moko 21 council nipinle Anambra ni egbe oselu awon yo jeja lo nti won ni won jeja lo nti won ni
1: won jeje lo lai je popa wa
0: je
1: ti gbo owe royin the guardian to jade laaro toni ijoba apapo Nigeria ni won tin kede o gaga bo si je wipe ayajo ojo kokin logbon ninu gbogbo osu kejo ninu gbogbo odun patapata jo fun awa adulawo gafaru jo bi mojo gafaru tujo le ojina si todo mi e mo nu yege wa ajora wa baba ri Abiola Peters ati mo pomo Africa na ni Africa ni wa ikona lo ye ka jo je kosi ye ki ruke rudo ko ma wa laarin wa leyin to je wipe won dite won gbiyanju lati gba ijoba amo to je pe lorilede ni je Nigeria ko Nigeria ti Nigeria ruko wa lo fa ko le amo nkan kokon ya to nbe ijoba orilede Nigeria ni alas la nfe ko joba ijoba orilede Nigeria do ranse be sorilede
0: ije ti wa gbo falana falo oro ajo tori si oro MBA awon agboro pe ki won fi opin si illegal arrest ati detention ko da be o ilana ti won gba fi nju awon eyan si detention ko bo fi mu falana loro awon akegbe re to ku ni Nepa Association of Nigeria pe ki won da ku ma gbe igbese lati fi opin illegal arrest ati detention lo le di Nigeria o
1: lori oro ojo kokan le logbon yi na ni to si ni se pelu agbasoke alaafi ajosepo laarin awa ile lawo are Bola Ahmed Tinubu ni won ni won tin bere fun igbese kiakia tori pe kokokan bayi ohun na lewe na ni maajo omo won ni se ari lori oro xenophobic attack eyi to waye lorilede South Africa to si je bi pe tayangbanyangban bara ale o si tayangbanyangban bara agboro koda to kon Nigeria tawon ijobo orilede Nigeria si gbe igbese akin lori e awon bere fun ajo AU ni Africa lati ri pe won gbe igbese to yakin agbaki
0: ori ori to wo ije ti wa gbo wi pe sana baba Labuja re wa lo lede Niger won gbera ku nilu Abuja o imbo won lo vacation ni isimi olose meta ni won lo gege bi won to nje annual leave are Bola Ahmed Tinubu.

0: adulation but English radio 1 103.5 FM. Nibe no lashikale. Amo yako nani. Agbiye wa lo to bi edishimo wipe agan ni oro wa ileise radio ajumo gbe ni fun kaluku wa a ki fin da yin ni ara bi ta lo laaro yin wipe ajo to gbogun ti ayede ojije atayede ogun ta mo si nafda ki ti pepe otun won ni awon start product ti si wa ni gboro ka fura daada ajo ba ki won so mo pe awon shop kan atawon business premises kan ni trade fair complex nilu Eko won ti ti won baba yo awon registered cosmetic products ti teyin obirin lo te fi oju te fi npa ori te fi npa imu te fi npa iti tori te lorun I'm sorry
1: ah ah gbogbo awon na ni
0: to kai na
1: eh asori oja nja
0: anti da
1: oja ni ki lo nse lenku
0: o won
1: lo royin
0: e mo te ma fi paju
1: baby you look good ti gba pe ma so le
0: Mr. Peter Sengbo beautiful
1: you look beautiful
0: won ni awon cosmetic products ti aye diru ati won oloruko lodo ajo nafdaki ohun lo poju ninu won ti awon ile ise na ata awon ile itaja na ti won lo ti won pa ni pinle Eko lori ero aye rujara x and do ajo nafdak won fi be bi pe ise iwadi ti bere kakakiri gbogbo awon ile ise to je ti confession yi won ti bere si se iwadi lori won wi pe aye diru ni won pe won ni awon to je pe awon to je ti Amazon City of Fragrance won ni kan tun pe kan ni Hazard King Store Perfume ati awon Fragrance Na Limited Fragrance Doctor Shop God and Obiana Fragrance Store awon shop won yi won ti ti won pa o won pe aye diru ni won ta jade ati be be lo kini take you eyan aleu e ba wa dasu kun fa le ise nla nla le chirisi ati kereje kereje won fa awon leti pe ti awon product ti won register koye pe jade saarin koye pe jade saarin tori nafdak lo ma
1: bo yeta koye pe jade saarin lu ko bi yeta ni koro
0: ah ah won ni awon na won ma bu wo lori ise je ileise mu ileise lo ileise fi pa ju o se fi pa yi ko se fi pa fu asun ko si foro me o se fi pa gbogbo nkan isora ki pe ru awon kan ba won yi awon o fe mo o yara bo yin o ki la moro yin fun ajo nafdak ki la moro yin fa won obi to fi run kunrun to fi gbogbo ekun gbogbo ewon yi won ni awon aye deru irun
1: won di
0: o fa cancer
1: ladi ladi adike ni
0: o gbo kini won yin na lo fa cancer aye deru ipara aye pa oju ipa eti irun aye deru irun victoria te lo london ati irun cylinder gbogbo kini won yi won fa cancer da se fun pin si unregistered product ti won si ja lo le di wa ni
1: ti o da to ba ti twice ko a ma se oju test ma da a tun lu awon ile ise ajo nafdak ni ogo enu tori pe ni bi se melo se yin to so wi pe awon nkan mu oninu ora yi awon ofi tun fi awon ko se pa kokoro le to ma na won ofi aye gba o won ti wa lenu e o ti pe so lasiko yi won tun de lodun 2026 pe ani awon tun fi aye gba mo lo wa je ko je pe awon nkan mu mu ala pe ta ba po ti itan a da si wara
0: wara
1: anu ato tojo ti lo lori e to je pe ti won wa lo oto ni won ti won tun ba pade a lu yin logo ero eyin ajo nafdak
0: mura kan lori miliki niyan na
1: miliki
0: inu pali
1: kaka
0: koshan o di

0: eleyi to je ki won kede fun ajo eleto dibo ni awon adije dupo awon re ti o kupa ni eto dibo to nbo won ni sibe awon gbon mi si omi o to ta mo si political fallout o si nsele laarin egbe oselu APC tori pe a si nbinu lo awon adije dupo atawon mo legbimo asofin atasojusofin to si nbinu laarin ara won to de ti se ko dipo wahala fun egbe oselu APC wa ni gbogbo ona lawon yo fi sodun lati yoju awo to nbe laarin awon me egbe oselu governorship aspirant atawon to je ti rep atawon senator won ni lawon yoju egbe oselu APC se fun mi mu da awon mo egbe oselu ju niyan bi gbogbo eyan jewewe egbe oselu APC e lo fokan bale gerudo to sele nu egbe oselu na awon yo yoju re ke to di gbogbo ko to di ko kolekun papa julo ipinle gombe ipinle bayele yobe ipinle kwara nasarawa eboyin sokoto imo adamawa ipinle kebi ati bebe lo alukoro oselu APC bala Ibrahim lo so di mimo fun ise di punch national working committee won ti bere pade neto sileto lati yanju awon awo to suyo ninu eto dibo abele primary eto re koja lo losu karun mu egbe oselu APC
1: anje ti gbo ninu we royin the garden to jade laaro to ni loju ewe karun lowo sale ipina Babajide Olusola Sanwo-Olu ni won ti soro ti won si npe awon gbe ipinle ko wi pe agbajo wo bayi ohun la fi soya aje o gbe eru dori o ati pe imototo ohun lo bori arun mole gege bi oye ti bori oru won soro yi nibi ti gomina Babajide Sanwo-Olu ti won tin se iwonlewo ti won rin adugbowo lagbegbe amuwo iyan amuwo dofin local council ti eni to si je igbakeji won zati tawon na so fun awon eyan nibi ipale nibi imototo ololososu gbale ngbata eyi to waye koja Saturday opin ose ti a lo to yi wipe imototo na o olugbe ipinle ko wa ati pe gbogbo idoti ti won ba ni ti won ri wi won se won lojo ki awon ti won fe ko won ki won le ri ile opo.

0: giri ewe ninu iwe iroyin yi kan na loju ewe kesan pe oro to ba ti so wi pe eyin avance oro ojo awon ajo loma to ja wi pe ise ti won ni agbegbe o mo kawon o pale mo gbogbo odoti iyen Lagos State Lagos Waste Management Authority loma ni won tin so fun awon olugbe agbegbe bi pe eyin oloja olugbe eyin onile ise nlala ile ise kere keje kereje eyin te nkan jije e ri wi pe idagbesoke ti owo otodo ti yin na wa o tori oloro mo toto ohun ajo gbe ni won so oro yi wi pe ka se idoti won lojo ko le ya fun awon ajo ko le kodo ti ipinle ti won pada senu ise won yi lati ri wi pe won ri ko ni kompobo eni to je oludari agba fun ajo loma dokita agba dejesin ni won so oro yi nibi ti won so wi pe won tin se establishment fun awon ajo ko le mi lati le je kise ohun ki o tun ya kokon si
1: ti wa gbo o wi pe ara ki sokuta o eh baba sise didi odun ko ye ka lojo ka losu ka lose ta fi simi lenu ise o ati gbera are wa lo lede nigeria ati gbera nilu abuja lanu alana wo europe fo didi ose meta ri ta gbo so mo wi pe annual leave niyan o latenu en to je bayo nonuga oludamoro pataki si are lori eto royin atogbon onuda ni ma nso di mimo wi pe lakoko aro fese kan duo nilu london leyin yen won tun gbera won lo united kingdom leyin yi won tun wa tun awon eyan gbogbo e working vacation tun lo je kakaki are o simi tun fi akoko na lati fi yanju si awon to ku won yanju si lati fi ojo mu to pelu awon ale loro bi eto abu eto lera eto oro ajo bi o ti se kini o ti se letike papa julo awon ti oro ba jomo ti eto dibo eto oselu ni le okere won to pelu won ngba ti baba ba wa de won wa bere se perewu bi eto abu eto lera eto oro ajo orilede yi bi o ti se yo ti se letike papa julo awon ti oro kan ti oro ba jomo ti eto dibo eto oselu ni le okere won ta kuro so pelu won baba wa de won wa bere se perewu ni gbadi fun ipolo dibo eti o waye ni ojo 16 osu kini odun 27 odun luga tesi waju ege bi oludamoran pataki si are toroyin won ni en to tun je oludamoran fun are lori oro ka kosira eni alagba sunday dare o se be o ko won pelu are lati daju pe won ma fi to yin leti bi are ba ti se ri ni ohun lati je ko gbogbo ko senu ri fun are bola ahmed on to ba wa de pada ipologo ibo yo wa bere ni are former nigeria lo pon abale bi pe alafia mo lo alafia na ta de pada wa ba wa lo le de yi
0: ninu we royin vanguard loju ewe kerin ohun ni awon association of resident doctors ni won tin so oro yi o wi pe o sabo o ba le gbe mi dakun jo se mi bi o ti ba ati wi pe elekeji be ni pe ogun alarukan ko to ko ye ko ma gbe rara o won so oro yi ni kilo kilo wi pe ojo meje bayi ohun ni gbedeke tawon fun ire ijoba ijoba wo ni ki se ijoba apapo tori pe korokoro le ni ijoba apapo korokoro lola ori ijoba apapo na ni amo eleyi wayo tori pe ijoba ipinle ko Lagos State Government ni won ma pe lati specialist allowance for grade level 14 alakatan grade level 14 resident doctors be awon ti won tun je senior registrar SR1 owo te nje wa eso ikara won ni won na sita wi pe ire ijoba ipinle eko labe babajide sanwoolu won ni ede te ma ngbo to dabi pe ma tete fe ni ka ma so wi pe boya iyanse lodi won ni oda to ba je wi pe un te gbo ko enu awon na odi tori pe awon o so fun yin chakata baba yi la se to won ni to ba yi laiju ni ma fe jo nkan mi o ni to je are awon doctor yi doctor Alaba Akerele ni won ni e baba kere loju ki se wi pe amo un ta nse o akere ale la kere le nso fun joba ipinle ko wi pe owo te je wa esan o ojo meje leyin ojo meje omo ko bayi ni won ma pe loogun awon omo ale
1: o ma lo di mo moye owo yo pa o
0: olota mo moye owo yo pa o kafaru o ti fa mi rin o
1: ogare gele o ogare
0: ejeji
1: olota
0: bi oba abdul kabiru adeyemi mo moye owo yo pa o
1: tele bi ka lo nu we royin di nation eyi to jade lowuro ni ni ajo tori se eto dibo INEC ni ipinle Anambra iyan Anambra State Independent Electoral Commission won ti kede wipe ego oselu Abuga All Progress

0: nkan ti joba ba so pe ah to ma fun won ni ti ijiya to to so that a le ma je eko pa won to to fe je ru e pa ni iru nkan to to iru fe ko to temi o mi jo ba nko ko je necessary lati se to ba ti tofin ko duro ti o fi yen
1: ese pupo papa wa 0704-73341 Alaja Asabi morning lati itire mo ri atejo laipe hello
2: hello
0: hello karan ni do
1: e karan sir
0: akuse ni alo ala bi ala ro
1: ala adupe adupe ara to se
0: gbe bawo mo kin
2: o mi
0: e karan e lo mi ko ni le la dada
2: ben ben ben
0: eh o mi lo ko lati muso
2: o mi water
0: mo fi ati go iki oba wa oni ile ife ori ke ojo ni mo ko to se lota yen o ri to ojo won dada ni atara won ati aba oba sojo
1: ma se wele no npe be yen ma se wele no ma npe ladugo wa nisale
0: do dada to gbo ala ri video yen mo ki won o si je ko ba ma se lo se yen ki won dada eh lori ti mo dag ki joba ojo ko ba no ti se yen dada dada o ti yen wa le ma lo ka kiri ta kiri de lo ni ero koko lo le yen koko ma gbo gbo ni tan ko koko gbo de ni ko ko ra nko o ti yen o si ma ri won mu o ti yen e to ba si be yen o ma da koko de ma fun fun mu agba wo
1: Alaja Asabi ti tire won ni aye ti daye social media gbogbo awon so yi ba de ti won ba ti ba pe nkan aye de ru wa nbe ki won stream live
2: so aye oni lo be lo raja gbogbo ru
1: ko ko de fake to ti expire ye ki won je ki camera kon su su su mo e ki a ri ti camera ba ri
2: oja
1: oja mo wi pe shop bayi
2: o ti boss ti
1: any eh oja ti boss ti won lara bi awon na oja olowo nla ti won wa mu yi ti o da ton fi boju e je awon wa tete de yin be eh eh yen na ni
2: oro to ti won na do fo be yin
1: eh eh
2: ma da
1: wa a mo bo se ma ri ton ba se na sofo ni gboro un ni atejise ti won teso do wa ba ti ri won bayi e zoom e je ka won mo ri le na ko de wa wa ka ka tori ero aye lujara hello
0: hello
1: e ka ro sa
0: ru ko mi ni ko mi tan pala odi ti seri lo
1: an bo yin sa
0: na e aya e lori pose o bi ya lo ni pa apa won obire lori e na da ti wa ni abun to wa fun ran mi
1: ese se ka down Nafdak wa fun gbogbo nkan to nlo si enu onje ni omi ni ogun ni gbogbo nkan ta to je pe a ma gba enu je Nafdak lo mu se wa ri gbogbo nkan ta fi npa ara tori to tun sise ni ara je mo pe a ti so ti enu ohun lo lo si inu gbogbo wa wa ni ti ara boya eyin mo fa fin o lo si inu wa tun ko sara mi awon na lo wa nbe gbogbo para ta fi npa run awon na ni won moju to ajo won ni ta fi npa ese papa won ni
0: e da amoran ni gbegbe ni to so ta se mo ti baba wa gba eyan ti se yen
1: okay
0: ni o ni ti mo le po dada lori e
1: se sa
0: owo lo ba ran lo
1: amen amen
0: alo atabo won ma wa de ki are wa ni lo won asu lo so won bo o
2: amen
0: Ọlọrun
1: ṣe pupọ baba rara be kuta wa ti wa ja won mo ba wo pe la la awon ma pe nene la la nene pane eh comrade ṣe pupọ eh bayi ni awori ni eri ani iṣeri olofin a de ni iṣeri osun eh baba ma n pe ni iṣeri olosun
2: okay
1: iṣeri osun yin wa yen lapa leyin eko tun hello
0: hello
1: sir
0: Alo ni la koku la kon sa.
1: Nene, la, la, la.
0: Eji ata ba so fun to le no mi ta le pati ye.
1: Kudos, kudos. Kudos.
0: Eh, le ti to ko chese do mi ta le ki ye ni ti pe ni pe ki ni so bo ye ti polowo. Oye, to te po ju, o te po ju. Akodi to ni lo lo di so fi, bi ni da ro bi sa fi wa ku anike.
1: Ro
0: ba yi bo.
1: Eh, ba ba ri ke. Ami aso
2: ti ma. Eh, yeah, our tutu.
1: Eli le mise nawo bo ba la se mistake kan la mo bo ba se mistake mu ma ko dejeru ni
2: o sun lori
1: o mo marun o da ejeru ni gbogbo awa wa mo o si ri mo ba ri ko si ni ri wa ma sajuwe bo se se fun ni ko ni mo bo fun ara mi se se keji o toro ni baba wa tun wo eyan lati labe wa de lo e ja mu pe le ka ma lo e ka ro sa
0: e ka ro
1: sa o ko yin bi te tin pe wa
0: oruko mi sajuwe lati ba bi jo
1: Joe, I'm going, sir.
0: So it is all or nothing.
1: Yes, sir.
0: Because it's Joe, I'm going to come at you.

Ekapada. Ewa gbo o. Gbogbo awa omo ti tawon baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o mo rina daada. Awon o mo rina daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ro won osu yin. E mu won wa si le ise osu aba. Eyin na o ni fa isodogba. To gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi lo to e ti gbianju o e ti sare sotun sare sosi sugbon be yo ba ti de biti won ba mi o ti de gbianju re lade bi igba ti o gbianju ni ile ise osula aba I solution ibe ni ke o o da mi loju pe te ba de be olohun oba mi o ju ile lade won foju won ri na kedere ta mo na o fi alafia lole aye kẹyin o fẹ jẹun kori na n fẹ jẹ abi ka lejo wole ka ti to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo ba so pe biru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade iloju lo n je ki agbalagba o si ran lai sun

0: ba fo ese oni sina aise ju lo meya sese ma fowo pa ogi ko to rin aise dede oju lo mu eni ko to ja si gegele eniyan tolorun oba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to nyo won lolorun oba mi oke ma ndari lo sile itoju osula aba eye solution opo olorun oba mi tibun o opo olorun ni won ba duro ire amo ki n fara pamọ jeyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni se ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba aison ko ti de se ti gbo ti yin ni abe tantan ti won polongo won lori radio kaakiri ipo airina kawe te wa yi airina bible e le ka qurani ko tun le yin oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ka e gbo number yi pe number yi o awon lọlọrun oba miran gege to lugbala fun gbogbo awon to ba larun oju e mo ba iroke eko number un kale bayi 0 5 7 5 8 9 0 1 6 0 9 1 5 7 8 9 0 1 6 tabi ke pe 0703 8 6 1 5 6 8 0703 8 6 1 5 1 6 8 number Osula no Baba Osula lo so wi ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe to mo riwe ka tabi ko to te computer ima soju kawe ima figo soju ka bible je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju o ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka igba ka figo sile e wo e je ntu baba sile e wa gbo pere pere oro lenu won eh oya o ka
1: ah baba o fila ti ati pariwo lojo to ti pepe won bo won bo won ti de o baba gangan le mo ba ti o ma ta so gbo eniyan lo toru eyi ke yi ti nkoju iriran eda yana o ti pe ka bere e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba ka mu afani da mu aburu infection lo njo wa lenu to ti wa de ko nerun si akoba foju wa bi ati saye won ni apoju suga ko tu wo clear ona meta ta ti soro du le gba wa baba o fula le wi a
2: gbogbo won to fi le kokko e ki ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni ola osu olale alase ile ise osula aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi pe we ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe ati sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba tamu fe sori tinu e ma ti je ka gba tamu aburu o adiye o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si agbekale gbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3-in-1 package to n se ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo to le fa sababi re osula eye solution powder plus osula babitas osula antibiotic powder mete ti ti sayewo lori re tan si ti lu lo nte won ti ni navdac now to ba n se wa bi eni pe oju wa nlewo o n ta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oyeye se leyin ri kurukuru ko to leyin wo o wa njo gege oju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun se o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese nfa yin ki tete to le jade eyin o da oju eni to nki yin mama gbogbo aye ti ra pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o to lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu ni wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa ru oruko owo lawon oloyinbo ti won tin ba wa pe intin yo iriran ti wa lenu osula eye solution powder plus ni egbo awon aye tun lo to fini lokan bale to kaju

send you away, say, oh, Waban Fiaza, and Roche, ba, not too bad, you see, Irene. Only under Lati Baka Lati, Yoshima Duni, ba, ba, I'm not to have my duno see. Tabatu at table, Tatu, what listen, you should kiss my. Lot to nothing, no, Lama, my dun, Lama, Magba, Lama, ah, Kilo Shelley, a mini capon, eh, yeah, one man so bad. Ashe osu abara osu nla nla ni osu rabarabara bani eh ba so tun ba so si o ba so tun ba so si bo se mama ba si re niyan gbogbo awon to ba wa so pe nkan mi ni idakeji e ma je agba be tori pe won ni ohun ta ba fe oni ka ma fe ni wa pe apo mora eni la n pe temi dire ninu osu yi bo se n pari lo yi ire n temi ayo ni temi ibukun temi ifesiwaju ni temi igbega ni temi ateyin na nko ire o na ni titi 103.5 fm na wa radio wa lo jebe e ma yi kuro abala ta wa yi asha ati ise o na ni a ma ngbe yewo ni bi ibi ta tin so nipa ilu wa ibi ta ti wa ibi ta ngbe kila mo nipa e awon kan kan gogo gogongon ohun lo je ki won da wa mo yato pato to fi le ma so pe ah ibi ta ba de be ta ba nse awon kan yi gege bi awon kan to nse nbe o ma di dodo ki ere oko wa nkan ogbin wa awon nkan wa ohun almoni to ba se be to jade awon na a ma luwo a ba ni nkan to won pe ni income na ni odo titi wa economy wa na a se be ajigba gbogbo eyan ba wa lotu lo si a n gbe awon kan to je nkan ise dale ti wa a n gbe yewo ati awon nkan to je titi wa gangan omo kaaro jire a n gbe yewo lati ni ki ase wa ise wa ko ma se parun ka ma te siwaju ninu awon nkan ta se ata awon nkan ta mo ka te siwaju nibe awon nkan ta ba mo nipa ibi ta ti wa e je ka wa die tori pe ko ma ba di gbongongo lo ma wa se nkan to ma je ohun ifaseyin tabi ohun idiwo tabi idena taba lo nse be lo gbese ni ibi ti o ye ka ti gbe wa ni ah o da po mo yi o ti se nkan ti o ye ko se tori pe ko mo lo se se 103.5 fm le wa radio 1 le nje be e ma yi kuro.

if you are for that, 0704 700 3341 0704 700 3341. Kini pataki nkan ti alarino ti o man se ni bi iyawo ati ki gangan ni idana ni o je ni asa Yoruba e wa se be je ki yan rora mu owe wa ka mu owe wa ka se be ka pari e ni asale 0704 700 3341 0704 700 3341 number 3 ipe ni yen ri ore 2241 e pe ni pada.

0: Hello, hello, hello. Hello.
1: To 103.5 FM, Lewa, Kemayi, Kuro, 0704 7004 7004
0: congratulations, Jari. Congratulations. Ire lo ma ja si. Amen. O da ba mi. E ba n kiyan kan tabi meji. Ni e ki awon eyan yin.
2: O da. O ti gbogbo family ile ta fa bi gbogbo awon eko so me fa bi ni lepo. O da tun ki di mi ya ya fa fa bi ni ni ipe po.
0: Bukini, congratulations in advance. You happy birthday in advance. Ora 103.5 FM na lewa e ma yi kuro ejo e ma ba mi se adura fun alagba Bolaji tori pe ojo keji ninu osu kesan na won na ma sojo obi gbogbo awon to de sojo obi loni gan papa duro gbogbo yin patapata na la fi wakati ati asiko yi se adura fun pe iwo yi odun to nbo ninu opopolopo ibukun na le ti se e wa ni de ni akolebu ire lotun ire losi lọtun iwaju oke atile marigba agba ọlọrun ba gbogbo be ba ti se nse kini te ba se npa be na ni o se mama adun fun yin be ba ti se lu bayi pepepe lo mama adun fun yin agba ọlọrun ba eledua 0704 7003341 kini se alarina kini awon nkan ton se fun idanu pataki ki lo je ninu igbeyawo nile yoruba ati pe ke pe wa lati mu owe ka pari owe ba se man se ni gbogbo igba 0704-700-3341. 0704-700-3341. Ojo, tagba, wole, konon.